Ajin, hovat ngin me. Poro amaro wachu. Kale yani ngi hanangi lun chuta me. Ngi mana ha ang hi din kaka natikak nya KR Andrew.